0: Huk ang istanya ni Waway.
1: Walikiw, tatay, mamay.
2: Tiyo dosen, yatiyaw inakapa.
3: Tiyo dosen, yatiyaw inakapa.
2: Yaka yatiyaw inakampi, haruro kut anipanyani.
4: Hay sugerencias comerciales que queremos darte a conocer. Inicio de espacio.

0: Es la hora 4:47 minutos.
1: Pusi urauta, pusi tunga, pagalgoni katanak. Tawa pani, tawa chunga ganchisnio, chininikuna. Tumpatang oyarin na Japoni gachung aswantaki ikunata, toka ikunata, lingmanta, rich erinapa, hatarinapa. Ukamawak achatak sartasip kanyanik, achatak inyatatapan, kantatitapan. Pablito ning uhatu napaiku papa na chitup, eh?

Kinaman takan kunawan kasay ko gay tutay ko ipeso ngulay ko na munas kawiyarek ko na. Kaya punchay ko na wakin ko na ka harik wakin runa masikuna ka chusaris pa kasayin ko kay mantah kayman. Hinapis autos kamanama ancha askata purisancho mana gasol. Chaypis umpa wicharis katata pasak kakunata san kaspa kasanko. Mana chay lachu chantapis sumahlawan puri gachane kachun ispame tránsito kakmantaps ni morganko. A ver, chay kunamanta rimas kaspa kunam katiris pakan maichus kasan hakay alto la pasman sinapi. Iskaichunka kurak runakuna nanachaskai. Maraikuchu hatun auto maichu so runata epi.